iwak ni Pi. Uma, aspo niya namuin. Egi utsa panik. Nenagamuna na noch, kinawa utsa ni Pi at Chakok. Epetayak sa giwewin, nesta, aspen namuin. Chinani po yak misuwe,